0: tanya unu bon saya tetem te profeti ngo ke kero du na ngwen ngo kon kon la barele nambo ONG 2ADL watete savanni yo wona ke ble kere tu durba ngo bente tu ke tajo tintiembul kame nan sana ne lete ita de pir ne bunda chem cham ne be jafam ngo kale bire bire ke tajo udu ya pun ya samu ngo e kon kon la tele nobo bibu wona ke suwa ka banki ale ke lete te prefecture wan la le dar ki alle ligete durna tenasa tensa mangon prefecture de lati tensa mangon nasano ku durno ku balete nasa tepe ya ton sombo nasano ne kwa molete o ti siria ki kalno lete dotia duna bole ne mon la jabu ya fam nasano ne ba jabu ya dotia duna bola ni le brewo na e ku duga ngobe men ko ta jole tal ne mena ken fam no pionu jabu ya samono ku tela sana bu wone no bo ne dar ki te nta mo ke son tu ke ro dum pare mo kon kon la tele nan bona ye be wona ke me odu kon kon tele na pou ne du kon kon na tele na ne kwi odu ke tanye mo pou mu ya sambo no bo ni kere te ta mo ke kere odu pare mo kon kon la te ke tanye din nu welgo ye te ka ya pou ne ke di onu bon sa le tia la mo li le nta mo ke kere le tu lon pre ke son no le tia la lo san ki si e ki pop no wana lo san ne diaponia pe fa de niger ni gore institut bena ye itaramo betango ben freke sol tuulo amale kala mongo le mo tale no ka tungu le ngo ke nyeel ga samono lensi le kala bi la te afd no bena tu min wala ngo ke kere le tuulo kam freke jwenu mo ti die na fala ne le tuulo
1: togo ya be ke ya ngo tugbe fi ba tugbe ni ni pete pye mo ko gbe edunya jumne ti ngar men tuor ti denche ke gbe ñu ngi mëna té na té dëñ ci ké bénn té wul la hant moori té tantu du nura du na bin lé su jontu më mo ko lu golé ñong ko ñong tam ka tam ñu yo ka yo ñi ñaan ngo ko dundu lu fur ko guté né du né pété soor ku né bu ci ba nu né classe on en javel ki ni rën ci yomi né pété soor ku yo ko bo né ntom la ma té ka mal té né té né ku mo son ni té la dëng ku wé ni mo ki lé fur son ku ku kar la né pété ñal ku né ñabé kutun to nga fur bu te kudun dugun ya gomi cheri me titi ani ek me ke ma ba fi ba kul ne kudun du e bu na fur nyente fi ba ni nyanya bo ni me
2: sa bi si pa ba da pa to go ramba ton na mana so ba zar mer ne pa luwa ya ton mo do to lum sa da lum tomne wakat kanga ton zakal ni da fa kamba han tal kon ko ram mande nan ko ma ton na yisib la fa zakwa la ba zakay lem de lum sa do ta ton de ya ton shira loi la soma ngain pour wakat la wakat fa la hina yile to dum sa do tay soma mpam ko ton no dum sa ya ton mo do on pekka wakat la wakato an enfant ya tu attendant bo lum sa do ta hawa ni moto elix en fa sur dum peke la da de ko de javel li wala o mon peke ram peke sa be ya dra masam da da ya wintoye hammi kameta panorama cher dama te ton tien tesin msambi si parbara pa remi met tulu patte te ton panangandu salu tapuwa adman modore te paluma kudam rum saluta ya bunin hinan ko tondo na yilete paluma da pantun.